Bang phang mi bai ki chan tu mi ching don bang tang mi lu bu lan. Ta bang pong mi ni ni lang ta u ni hang ni yang pen mon ri chu ki bang ki bang pong mi kang siri thang phang mi kang siri thang. Si bang na nam paru an taron san di alam. Si bang na man.

0: Because it bite my finger, so which finger did it bite? This little finger on the right.
1: Lan ve lomba bungso. Jumi sendi, asi jumi pik. An par ke non anut kaprek malo lun par jupon thulangke. Nang mene pilo bungso.
0: Kardom nilimen ke asina teron pi.
1: Nang kwa nang deng lo bungso Charlie Bomb ke?
0: Ni class 4 ang deng si Charlie Bomb.
1: Class 4 di nang pini pilo bungso par juponi ke?
0: Karbi hirjir si par jupon ji.
1: Hirjir ma. Tangte hirjir lear jupono nang kadu ka veta?
0: Lehenlo nito marong. Lehenlo nito marong. Kilangan bolon dokong. Kuvi biti partu bong. Aren ren tharvi jang pong. Buru pandar do pleng chong. Run meeting a hemlock bong. Lehenlo nito marong. Saya hut ke sayot prong. Riso e jang che lang pong. Ave charvo che bohong. Apor pensi charli pon. Kiju ya hut ning arong. Thank you.
1: Chok lo, jumio lo, tok bangi ma lo. Bongso tok bangi men thanji ma.
0: Gandhi tok bi.
1: Choklo, non ke aku anut kaprek phansi arjupon thupo. Tangte bongso ni nang phan ethe thini question arjupon lang de. Achiklo men than thek ma bongso itum ningkan silong chiklo jon ko anlo do.
2: 2 months.
1: Di, tangte nang karbi pen amen than thek jima bongso achiklo men.
2: Ar koi thang thang tere jang mi aru usi jang koi bai bai chiti pre pai kuni mati chong.
1: Joglo thek piglo di kuson lo thek odi bongso ke. Non ke ma lo lun ka par jupon thui lang ke pilo par juponi ke.
0: Ne non lun si par jupon ji.
1: Lun di. Tang te kuson lo kaduka vita lun ar juponing tung meng tung te.
3: Ming tung.

0: A spoon. Anvil.
1: Chok lo, jimmy sen lo, kosan lo, jimmy sen ma?
2: Jimmy sen.
1: Jimmy sen di, parke itum lun pre, arjupon long ulo di, non ke kaprek le, arjupon thunang de. Non ke koma lo, dakpen ke thek nai ke, ma lo, parjupon thulang ke?
0: Ne, hindi e poem si parjuponi.
1: Poem di? Tang te, non ke kosan lo, hindi poem arjupon itum engtung te?
2: Itum.
1: Di, non ke hindi e poem le, arjupon thulunang?
0: Poema men lake desh amara. Piara piara desh amara. Sabse piara desh amara. Utar me hai khara Himala. Darchin me sagar madwala.

0: along sami nang che lon dung ong ri jai di han dang ang bong sami nang phan nang tang pro sok chi li ki phu along sami nang che lon dun ong ri jai di a dang ang bong sami nang phan nang tang pro ni hai ke ba ya dung along wo tek duk nang hang dun kong thank you
1: ko son lo jimi sen ma
2: jimi sen
1: di parke non ni adung phan sar ju pon thupo Tangte bongso nang class kwan lo Charlie ke?
3: Ni class 1 si Charlie po.
1: Class 1 di ampar ke ni nang phan isi ni question ar julang de. Tangte bongso itum India di Bharata capital na lo do ke thanthek ma?
3: New Delhi.
1: Ampar ke national bird lo?
3: Peacock.
1: Peacock di chorolo bongso non ke ni ako anu kapre phan se arjupon thupo bongso phan bongso hin pen pitong parjupon jine pilo bongso parjuponi ke
4: hindi herjir
1: hindi poem di tangte pangcheng ponang bongso
4: 1 2 3 4 bolo bar bar 5 6 7 mithi mithi bolo bat 8 9 10 kanhe kahe mitha ras 11 12 13 sabke sath acche se ra thank you
1: plan velo ma choklo chorolo bongso phan kosan lo jumisen ma
3: jumisen
1: jumisen di non ke ni ako bongso phan sar jupon po tangte bongso ni nang phan ni thithini nar jupon lang nang kosan lo bongso radio ar juju ma bongso
3: arju
1: di nang napen lo radio ar juju ke
3: ni radio kar juke ni phini phutum long radio long sikar jiden lo
1: nang men tu pen lo kar juju

0: tuke radio nang aprang na sekar juju ma mati non lo
1: aprang pen sekar juju
0: aprang pen di kalang di nang non anta arju bom lang ma arju bom lang di tang te bongso nang radio ajay meklong pen nang pipilo karju pon long ke
1: lun tomo la pen herjir hai hur arju pon long
0: kalang di ante bongso la itum radio long edi la radio koma lo ka invent cheng ke nang tham thek ma amen
1: Radio ka invent cheng abang ke Google mo Marconi.
0: Tangpe bongso Bharat along kithe nai alang ro emen than thek ma pilo.
1: Gangas.
0: Choro lo bongso bha parke non kipa jutsi bongso tumahin pen lunjir ke par juponi dolang pu tangte bongso tum penle lunjir ar juponona

jaime ka pachon no bang ka chong wa lun jerang de ngalong pen pini adu adun tholun je chong do kando pen kilun pom ni te pira long papusi do verje bang sulun jer arjuponik sinang.

European phongni kar kapar jupon jaime kapachuna bang kachangwa lunjer ang deng long pen pinin ang itong fan lunjer kapar jupon kela pon si kanton niglo studio pon ang sam non por five pira chi team ke chok pola si akashwani guwahati mahabahu ang deng long pen kar biya jaime ke pinin lo pon si kanton niglo dong ni thak me guru antu

0: project project a hon ki en ku pi phan tong ki mang dam ne mate ki theke re bang du u ki phir ki thaga tum em mithang ning ki hang pen tong ki bunai po ne la bang ni li chin in de la
1: se tame non la poson si enjam lo
0: enjam
1: se ta nang li hin ben ka chinia teng pulo tang ten nang li ha bi hek pen si nang li ke la ki phir ki thaga sa ke klema posi ko so pini pulo tang te ko poson lo ke do na ji hala so teng do ma non
0: non chi hung thulo la hakku nang ke klang apini non ke phongrong su la pen parlim thom hi che rob la pen chai nong suni pen api dop la hai non nang chi hung thulo a prang kar bi ador son nang chi li thulo la sin non bang apini ki thaks ta me jai ke son si aku nang chi man thulo la son ni li tum rong non mat ke la son si thak bang de ulo
1: se ta mo henang le pu apini mek serek si ta me do bom lo la hai
0: do bom lo en bom lo
1: ente pekok lo dan te ko pia pekok sin on lo ka chi hu nai
0: nili la ta pu dun thek the nili tum rong ki thak la du phir so pu la son no nili
1: ente non la nang li nang che ko ka ape ke ko pia pe pu lo
0: du phir so pu lo la mang ke
1: so amang ke ko pia mang
0: bol amang ke plim plama bo
1: plim plama bo la pen pini ke nang le nang ye pini ke pc pu pola
0: la ni li ye pini ke kene barlim phwa hi chero
1: barlim phwa hi chero la so pini lo la son helo hadang nang li tu malong no na ko ke ka chi hung ke
0: nan la mi chi hung thulo la ba
1: pe kok lo tang te mo he nang pu lo e pak la seleng a pe pu lo tang te ni pli nang pu la no nang li ka che kok a pe si ta me la ke plim plam bo ni ko an bang na
0: la pe kok tum bang ka a phur ing lum chet pot la bang ta ku pe kok tum bang se a ki thi ma pu la tum bang a din bang ko la tum ong cha ni pho ni trok an ti ke tang ni
1: la bang ke ke tang ne the ko pi pot la amang ni do ko pot
0: a mang do tu pot
1: ai
0: mane la pi se leng sa dor bang ke a phur so ke hom bang hai tu chat a ma si ni pliang bong ta mi tang ut
1: nang li hin pe nang than thani no na bang ke ra na lam the nang thanik ta paroka atherang sinang lige ka chivur lo posi paroka therang bolodang te keranda nili thengalong lo ding pik pik thui da titi la si la e phong keran pakwan anapid
0: ol lage keran bang ke ilining ke hang ko anse rani ma pak ke pasta me la itip pak ke bran po ba pak ang koi pasta me pak ang koi anse me ran un lage imi thang ning ke hang lo api apak pa do ji pulote la si ran u un pulote itip akiran pen long u po pojal hai nili kai ta pak ke vet ke ran iti pak ke ran po lan si thak po ko tang da lo pu lo te ko la an thak thak ran thu po pojal
1: o pak ke la person si nang le bang ke nang le me thang che lang ben si la person si ke klem tem ke ran pu si ta me ni kwan an la pak ke a pe pu lo tang te ke ran ta ni ko an ba
0: ke ran lok bang ke ghon ta hi nien ta cha
1: ka do we a hon thik ajat ek ke lan ta cha
0: ah lan ta cha
1: ghon ta hi nien ta cha
0: an ke la ran det pen ing thi ke kroi sta me kanglen ke prab lo la bang ke prab jin pulote e ghontang bong ta tang un england hui pulote ghonta hini ang bong an baglem ji mane ang thia so hisab nang ko mati pikok pulote em crack a bar bang sinili hisab dam po ke rana bar bang
1: troxicap na po
0: la pu ki dam batai troxicap ing wai dam po an te pikok ipak la so api ana ki the ki bila ke alenge the so sta me ji kok me pakka po
1: akrom the ho ko sita mel ke choklo
0: choklo
1: la na bangke tangte ape ki meji kahing no je bangke in teng klong ni jaji pulo tangte mohen nang li pulo in thia lam lo
0: ni
1: asi in thi alam ta do ma nang li la so pe bang ne pa mesen ji pulo tangte hala ang thi ki ana mang ta pa break do la pu son do ma
0: la son ape par that klong ni pute la ang thi ki kang chim bang e nang po ape bang ar that klong po li tum har pi ben ke thak ape son si ar that klong po
1: ar that klong po hala mang ta tangte no nang li ki en bo me ko pi a ing thi bang lo
0: ni li ing chi nang thi si ke
1: ing chi nang thi oi hala ing chi nang thi pen la pen hala check pen ka selam hala so ing thi ko po ana che break do lang
0: la ke la kirip ke ne lo ka pang lum pang hai lo la ta
1: ola bang ta oi oi ni nang hin pen ang than no chu jor cho lang hin nang li ka as ka pre ka pre kar bia choi la pen seleng la pen pini la pen peko la pu son sin nang li thak bom mang bom nang li la hai ke jor ke lang ke ha hi thi long to jor jor ma mate bang nang ka order pu lo bang nang ka chot toy aling tong nang li la pu son tong ke thak
0: ni li bang nang toy ling si ke thak ni li hu thi ku la

0: ke jordan de
1: ai ai tang te nang li yong si peacock lo tang te e pak pen kon an lo nang li
0: ke jordan peacock ke amang ke thi ki bi si ador bang ke hang pharo thom pharo pho asan se ni li hang pon ke la se leng bang ke suri hini ra pharo hini se ni li en
1: se leng a pe bang ke
0: non bang ke
1: non bang ke
0: an ke a peacock bang ke suri si ra pharo pho
1: peacock bang ke lapen anta ab ki ong ta la pusonda dulang ma
0: amang ke thi ki bi ako bat pon thu bo nili non ta ape cho yor bom la non ta van nili
1: la non na le ke van wa hai ke lang ke jor phan la
0: a ke jor phan la
1: tang te la ba hai nang li a hon ke nam pen la pen nang li mo het pulo seleng ape sita me ni phli ke nang pulo pe ko sita ni pho pulo la a hon ke nam pen la pen nang li ke tha ka do ge la khatam et pen ali ke ko pon ma
0: ali do punili si pudam pharo trok a hon nam lo pulote pak plie pilong po an ke la bang so ki thak ki mam ko an ma pen hajira asaba sup chi pleng la san si nili chi thek pon la
1: se ta nang lika do we la ke ne ani ke che pa mam ke thak ani ge ni pholo ni a hon a phane la pu an dang lo la pen hala son a son dang la ka do we ing thanam et pulo dang te la pharo isi ve se ta me ale lo pu la pu son bang ko an an bang don
0: nili chela khadam lo la ipara pilong ahon ki chu hedi puwai sira adha anchu pulote nili la jorpo ke thak che hisab pen gute pen hajira pharohini pharotham la pusan an si nili ipara pilong long poncha
1: la anke ale bin binong lo
0: ale binong lo
1: ai ai ha sa do wing ching thanam et
0: pen ching thanam et
1: pen la pon do la peko long lo
0: e
1: nte selenga pe pulo tang te kopu an ba kal
0: selenga pe long bang pharu pho pharu pli ra phoke blan an ke nili hajira che long pon la ing thanam et pen la pu san se nili klem pon bom lo
1: la pen pu thot karbia choi pulo tang te ni ko an ba na ke tha
0: karbia choi ta la selenga tha an amal le ni pli ni pho an de i pa choi long on lo
1: la so choi ke thak pe tang et pen ke roi ka dog ve ke nang li hi thi kula long tang pe rai dam ik lo ma ma te nang li me thang hem long tong nang li roi ik
0: ne li me thang hem long ke mi se na vedet pas ni li hi thi long se pon po la se roi dam po ke roi nam ke la ji ket pe lo te phar ge thom ke roi
1: nam bang tang te mo la bang so choi roi et jat et lo bon te ko an anador lo ke chori
0: ni li su ri ni si jor bom non ma ke
1: ku pia pe hon lo ke
0: thailand
1: Thailand ahon
0: Thailand ahon
1: la ke tang elop lo dang te amang lam ta do mani
0: amang
1: choi amang yong si me sen bolo dang te la pusan ador ta la pusan do do
0: oni linan mat ke la suri hini si padam et la amang the ki bita
1: tang te nang li ke pinang thak bom pen wang bom la pen chu yor bom chu lang bom besi wang bom lo la bang su ka chu yor ka chu lang pen yong si i si hem tun chu klem pa me ji bolo dang te ka che pereng un avar sai do mani
0: onili inut pet ke matha dam bang ke isia hem tun ka chu bu che long nim supi mar tu mate sang pi mar tu la bang so sai iria sai klem pon thip pulote ali du san se nili matha pon
1: nali non ke wang ani an ke klem bom la pen ka che thek long ten ke hem tun isi ka che pereng i ke
0: avar sai do
1: yong si se let lete nia dun thu bang ke no nang li ga ha bi he garta pen si non an pe ri nang thak bom pen wang bom lo la pen non ke nang li ta arta dam bom lo la si ku mat ne tu myo si pe ke thak gi ne ge thek the uwek u lo men la pen ki phir ke thak pe ge ran ni ne ta nang long nang chali don lang plo tang te la pu son nang li na mang he pin pen si ta me ke than don pa chi ni don la pu son a sai ta nang li claim
0: claim lo ni li bang pho an phan than pon long lo ja rong ge thak si nang charli la jarong ke ran se ni li than pon lo adun thu ke kamusa ke lo ke ran se nang charli dun lo adun thu ke pekok du phir so pekok kar i pen ja du phir so ke ran se ni li than pon lo aku a phi thu bang inu de bank ke aku kamusa thak thak kamusa ke lir aku la phan ta than pon thu lo aku bang pho ke cha ka hura koi nu bang sta me jarong se ko nang charli dun thu lo ni li than pon lo ni li ke than pen hala tum sta me non thek ser se la tum cho thak si jarong bang thak si jor si ador bang pharo pho pen alang li cho jor bom lo non ta
1: non bang non non e klem bom lo
0: non klem bom
1: nang li pen nang charli dun ale lo
0: la kalang la
1: che long si chu jor bom lo ente non nang li prang ke wang ji lang arni apor ke nang li ki phir ke thapen ko pi asai si

mong tajik tanam na di type sa dupi kan. Tala so types along ta osteoido rheumatoid di latum ta hala so apan man ge kupi pan ma la so pan ge kupi pan ma buka break up break do la se osteo arthritis mang first tan ponang la mang ge joint overuse overuse mite la kile and death di la so joint ni la weight ha amon tajik tanam na di weight ong ong ti archakon in that tik la sundo ma di la so overuse Last ni tum ajat ahor muta ajat akam sita limitation do do di la ansi claim nang ji la ansi like lungs de meki jun sita me di api si jun nang ne la son si join sai ta di si limitation do la so akile and that mati overuse that pote la so ke so long lok tite isi bangke arta do ong so ong pa arta ko an ma ke ong osteoarthritis bang ke tum osuma tum lam main thek long le la arta ki ong tum lang si ni tum thek dam long long la pen isi bangke Nangki dun po mati genetics. Pusar tum langki dohedi genetics po. Lapeni si bangki obesity. Ibang kardika joine. Itum weight alason to mati di. Overweight to obese to obesity po pwede. Alaso obese sa bangke. Turne pin na jalo la bangke. La anta dodo. La hilo la osteoarthritis sa bangke di. Inge causes of la rheumatoid arthritis sa bang lapen. Lupus lapen. Scleroderma bangke. La ta same lo isi bangke genetics lo. Adi nang kidun bom hedi lalo la peni si bangke smoking kemong di biri cigarette kemong hedi la hai penta long la si rheumatoid arthritis sa bangke la si isi bangke hormonal factors hormonal la peni si bangke infection ke long to do infection ko so long ke long buta so na son do peke di ame pen ga chingoi pen na son ke chu ki jun hai ta do hedi la hai infections penta rheumatoid arthritis long ditek La pen gout po bangke di la talason lo kicho kichun chok chelo te di pima chunang ne la hai chudun det la hai pote la gout kilong mang doko la pen lalo genetics talo ni ajat pini long ta hedi causes mang kila genetics bang ke dovek di la sujong si pusar lang do pote ni tum kilong chances doko dite la pen la ta obesity pandalo he ong te la san dite La pen uric acid punito marjutini kedi uric acid excretion jong si compact reduce that lapote laso apalo kidney akeso hedi laso adjoineta laso gout bang longlok dite risk factor mate kumasi keso bang kumasi ke longa changes ke ongma punitum la jithan pona la bangke isi bangke artalo jithan pona center la pen heredity weight injury la pen job kitchen symptom charli pona arta nitima mata chithan panlo arta ko anma ki ong arta do ong arthritis ke long chances to bomb inke gender arlo si ki ong ma pinso si ki ong ma la mangke nitim ning chibidam nang jike pinso pen mote arlo so tum la so arthritis ke so ke long bang ong mo pinso ta do sita me maximum langdam te hedi nitum clinic non hospital non langdam te pa nitum ang bong nitum hem long hedi pai po son long chu thek dam long sita me hedi ipai tum lang de arlo so tum lang si la so ke so mangmu ongmu lapen heredity kumani hemalong hedi pusar tumlong kumani long jong sik do nitum chini pulote hedi nitum check care nang ji mithang phan bikis la so chances do nitum kilong ji phan for example ne sta me jong si ni phi ni phu ba kumani ni pai ne phu ba san hedi kumani do pulote hedi ni ta chance do kelso kelong phan la so pusi ni hala kilong li phan hedi la check care nang ji la kopi ma claim nang ji claim nang ne ki chu ki jun hai che care pon te hede kosun na papa ro de ta hai sita me kosun lan tum chi chini pa ma di la hai claim nang ne la hai claim no te hede la sa mesan pa isi bang ke weight lo e bang cardiac overweight obese la hai lo te hede like 100% sure la ki long weight pa la because kosun la osteoarthritis pu dam te amon ta je than ban la king phu long bang do pe la so ni joints phalang no da ri te e bang ardik ang pote kon se weight en po di joints ta savet mate theo e mate dikeng phuta la si hola so ardik ong te enu nen tat po archa kun tat po la so join si de pa de mesh tat po inge hola so de mesh join si la osteoarthritis te men long lok po la peni si bangi injury accident tang han ji kacheng koi kona ne la son pen injury dolote hola so a join eta arthritis ke long chance to non son ahut pen to do mate di ching koi phit kona ne like bathroom di barpi bar so dam hon lang ching lu hut te me chingkoi phit nang ha kodane di thang ame ka ve thang the so se bu pa che pak lang nam de la hai pen ta non mat kali des ta me a phi la so arthritis ke long chances to kok dite di injury ke dolo mati di arlo ni tum je thek lang le pa la hai pa in isi bang ke job mane ni tum kam ke klem lang kopia kam si ke klem ma la ta me ter lo non son adhe ka kam ke do mati di hala

lapuana ponang litum guwahati pen kapachatak ingdeng pari sira thomke pra pho ake hai narendra modi aningar lo alam theke jai asami salam larpen arjuik long tanglo lake akashwani dipu kenang sot kapachini alam jir arjuik tha mopia kaya hut ringdok ring ni pen ki dolong chia phan non pen asap asap dihin kabirti ibiching hoinang ji dihin kapidam kachiri thek atum si birti thek chotchi lapen kabirti ben si kaching thuratowar dunun ji ahok lapen ning che thek long abeng along si dihin birti dam nang ji kabirti pen hello atiri ke manji lapen atiri pen hello methang lapen det kaching thur iji birti munit ke chan ke jara long khangdun ikta hemtuni si along munira phai pa jum igra det kaching thura long chirap tun ikta munira phai nang ke pat o hello det lapen khai kaching thura long ke the nai nang ke kham khe dun nang li hem ko chu bu che along o somara phai ka pang tu ji a phan ning ile pet pen matha ik nang ji o somara phai ki du uta ki nang sot kali ki ong u e a phai o somar pen sinang li Ringdok ring ni pen do long ji. Nang li jong si ringdok ring ni pen do ji la pen. Asar pi ao so atu ma pan. Ao oka pran pa me sen ji polote. O so mar apai chapang tui nang ji. Nang li jong si la puson klem pon lo te nang li la pen. De ra pan ta ki me sen ang thek lo. Lang hello e pran. Lang hello e chitelo. La si lang pachihu igdetri. Kijun alang arni vangta, minit phopen, minit kepapor an par clock pimira, putot pangsam tuan si jun nangji, lang kapasu I apuli along amat si pangsam nangji. Akapreka puli along jong si, pajoy tu pulote labang so alang chiho tu detahai. Dongkor lapen lang tuk akungaray along, lang pachitivok long letet nangji, jong si lason chitivok do pulote, laswa dim along, bleaching powder mate, bleaching aduk ri kalite tainang ji. Kijun alang kibi I alang bong mate apuli kai ke ta di ver nang ji. Lapen, lang kacho ena huta iri pen, chipu pera abe kito ahar lung pen si lang cho sok nang ji. Polotin napen plastika hormu ke en pen che pahelo nang ji. Polotin napen plastika hormu ke che peri denga joine tomon te prin, Dong chan lapen, lang bi an ta chiho etlo. Polotin lapen plastika hormu an, hem kom hem raya long, vartap tera ilong atim. Hilik hudra haladak si vartam iknangji. Kalite me thordut si kenangji. Polotin lapen plastika hormu, kachiperi deng pen e oka prana panta hinu. Atike labang so hormu pen, ason ason akiso lapen, cancer akiso ta cholong thek. Lasi polotin napen plastika hormu chipari deng didet si akimi. Rihinga mi kipon I ari along mithur ur thek long polote kapa mebji apan langchor igri. Aprang si ki main switch le inkir ignon lang kichor ke nang liya kisu phu ikdet ji. Nang li region.

si lang cham vok bolote electric a switch ot iktetri nang lia ki sung phote chi rihi ngami kapachiling chi aphan pura kidak tang a ri puthot ing thun thu igri la puson thak thak si akihi nutang a switch lapen ki phuktang a plak hai hu chi pariting de det nang chi rihi ami ki pon I anu jok along Rihing ari jang len thek long pulote ot igri lapen bang akapre ka phanta kapa ot itet ji aphan pingkhatu nang ji. Rihing ami dam jui pulote mi kapa wang thu ji aphan pura transformer a fuse ari ke lar thu ji aphan klem iktet ri. Lapuan hen loke nang sot kapa chini alam cherke. Adun thu Lamar janalun ke rot kapar jua jai mek ang deng along. Lam sam lamar janalong pen, olpona kropi pen kilunalun arjuik sinang, alunalam te o kang hon.